ay wayar nyaaja koy reejja yo wotuna makay borka ko jeni bara matun ka goro borka ko goro matun ka kay kanina bara yerse yematun ka kay ir ganda se ir ganda ir ganda.